Ang bilis ng oras pag maganda ang tugtugan. I'm Irene on Kaibigan Radio, keeping you updated habang enjoy ka sa music.

Kung nasaan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m, Amada, Dave and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando. Hey.